0: Gun.
1: Ye, matur sembanun Ibu Sugiyarti. Kacu kuning. Dipun lajengaken kalian Mbak Inul. Ayo, ayo Mbak Inul. Katuran, menika lelagon saklajengipun menapa? Napa? Lungiting asmoro.
0: Nggih, Mbak, lungiting asmoro.
1: Nggih, lungiting asmoro. Monggo, sampun siap?
0: Siap.
1: Siap. Menawi mekaten katuran kita midhangetaken sareng-sareng lungiting asmoro. Mbak Inul.
0: Nggih.